Nanggi na tik na gundi, malim sin batongi. Suanjagi nanggi koloy minglin, hey Prabhu. Changjagi na kuyada, Prabhu nang bu, kaidano. Kadaida bu laybuki, takpiu nanayda.

Laibak ting bay sa gikudol gi ani subada mong taminasi. Sur tarangi sa isak pa sing dagi. Ningombam heramanising na sa ringba laibak ning bay sa yamang.

0: 기 건절 기 더럼 다비 리베 생보 따라온 옥자리 구름자리 나세기 더럼다 감자리 Beijing Language and Cultural University Beijing China ke mahiroi ireng bom lokshing lebi devi kaisam nilanda amasung laithang bom yohen biga unaduna wari watai saba unajaga dauri bi thokchom pusparani wari watai sana nabagi damak nase khoi studio da lingshin biri ba marup ahum bo han bomak ta taram nok chari ahan boina marup marup loksing lai bida hana lakchege marup loksing lai bina china da lai ringai matam da kwai de gi thengna bada nungai khiba experience kwai de gi nungai ba experience ka obangam da ba gumbale bi pra lai raga di mato hana khangchege
1: ayoina china da lai ringai da experience nungai ba nungai ba ta di oi bo ka ndu ga yam na mix feeling oi ba experience ama aing on da phau gi ba ai dai na halam dai mi kup dai gi tai chi yo zana na tai chi gi initiative ceremony ama pang thok pi ba khang ra ai di aina matam kui na da gi khanjara ga lai ba martial art world da ai gi family ma pa mi na khanja ba da ada tai chi master ma ya ma pula pula ga koi lens ka chamin na ra ga moina numit tu da moi gi hai ba jing doing on the tak pi ba khut pai ra tak pi bai di ai gi tai chi gi family ma phangjare ba mafam du da mi khup tu da ayam ngai ba kap ning ba du ga moi se kaina dore ko khan ba gi sham nu ngai ta ba mu phau ba du ga mo ai gi family ma phangi hai ba gi sham nu ngai ba phau ba ko ba ma thing na ji
0: hoi nu ngai ba harau ba pum na ma su na phang ki ba mi khup ni hai sa ba ta re ma tang sa ma rup you hen bi gi su khang sa ho ki
2: ayo hindi yam na nuai ba mikup se gi mars ta indian embassy na basan mela na masille ado gi sille ba ko na thebi jo sa ye ko hum ko ado ga lawsing na ma gi tonga na thang ta ulle ado da ade di dajerin na su du mai na ma gi tonga ba so mad mai ulle ba ado gi nimit chi da ko na utring ai se da akho gi na selli ba dress se moi na u ba kan da moi se sangzal laga khoygi kai ni yam harauna khoyda noise noise indian law haidi sakto ju khara man ro ina ko noise indian law manai celebrate yam phaje ye noina noigi keno se khoy smana mutu ugi ji aham bani photo tan namina je kai na photo namina ba approach tore aduga dumaina photo ga namina ro kaanda khoy se atop indian gai ga tor ga khoygi thabal se khoygi di thabal je taugi thoy ka ad ai thabal jam pam je ba dumana thabal se dumaina khoyna tambira ga thabal chongi ad moi gi chinese mayam do so e khoji yoge khoji tambio kai dan changjal

0: like thamam saral sing kawe mamagina thangjam ningol chrita debi nam tu kuman tem like kai tan khumbal degi ne aigi schooling se aina nursery degi na ten bauna khoi gi dc office ki opposite ta leramba komori modeshoi ta tamjare adok 11 12 na ibotan chanada then college na adum manang nagpa oriental college ta tame aduga masters na mu da chemistry da honors ta jare
1: ado khoi gi lamda masi gi education system ga aduga somna le birba china gi education system ga se study khena ba uba phang bi rak pra khena raga di karam na khena ba no ha ba du sa fe tang ha bi
0: aina uzar pa da education system se akhoi gi na khara ya light oye mogi jam hectic oye am sing na har pada khoi gi di ayuki fix leidana ko 9 degi na 8:30 degi hauraga numaina pung mari da hairo manga da hairo na fix ma leina mogi di lekti ba mogi di nungdang ba pung tara ba ko to ya we mogi se adoga akhoi gi di self study haraga khoi gi pa na ba gi isane nei na jana ba gi matam pi de na mogi na dumaina day time gi marak amada yam chaung na khoi gi pung mari manga gi chang da self study tong na ba school ji tum pi
1: hoi na tam
0: hoi ma tam hoi na aduna shu dumaina moi je nei na raga kholaga adum library da na traga na ma gi classroom da dum leba adumaina adum ba gi khena ba ore eduga library da shu moi se nunga ma da gi nimita o leba dum yao
1: hoi
0: hai di chak sa ba gi ape thok pa na traga na nung din gi cha ma tha u ba gi ma gi ju sa ma tha u ba gi ma tam lo ba asi asi asi lo ga dum changa ga dum like pa da na de ding ak tung tum thok pa dum yao adumaina adum ba ui
1: lamda ma du gi naha sing gi haina bidagi akhoi gi lamdam si gi naha sing na tamjara ga di khoi lamdam ase chakhot ka ni hena phagani ka ina khanbi ba haina bi lebi bra lok sing lebi
2: aigi oi bo point of view da ina uzarak pata do ga yo hemi na ju pan gre ka moi gi satra jing je ho na ba su ki mati am kal le ka library da lai pa ba chat pa ja ngak pa pha oi ba khang bra chi gi satra je karam ga de library da ma je enter to re no karam ga de thokri no je haidi ai ju pung ayu ki pung ma pan de library chat li ne bo ka marak ta chak cha ba tho re du ga library da gi thoi je nung dang gi marak ta haidi adum lai par lai bi ngam de ga marak ta adum wak cha tho ui pe playground lai bo ka sports ground ade aina library da gi han ma matam da ju dum lai hau ba ade gi nonga la ga muk chal de karam ma matam na no moi je library da gi han gi je khangning man da na nung dang gi library pra loan ba timing gu ngai ra moi yeng wa gu ji yao wa yao gi ha de moi gi hard work gi chang je ain khan ba da ayam ba chinese student je du ga foreign student ju moi gi ma tok tam ma gai tar a koi ju warak pa phau ba ji isha da e moi na dinga ma ga koi ka dong moi to no have a string am pibado aduga moi aina pamjaba moi gi library gi style structure aduga laiba khusa je yam pame aduga moi gi new thing je mapukjam chengi ka aduga akoi na kaino ma khang de gaina hang ba ja yam na willingly akoi na ga chani ba mapham du bu ka puraga ga kai tau bi ba adu mai nam tau
1: adu ni landa cha ba thak pugi matang si de kamai tau ba ga ha ba se marup ta gi khangche ge
3: ཅབ ཐག པགི མ་དང་ ཐ་རག་དི ཨ་དམ ཨ་ཁོའི ཚུ དུམ ངམ ནོ་བདི ཨ་དབ་ཏོ་གི ཀོ ཨ་ཧན བདུ་དི ཡམ་ན ཧ་ཡན ད་བ ཕ་ཝེ ཀོ ཁོའི ཚུ ཨོ ཡེན ཐོང མ་མ་ ཏོ་ཡེ རང་ ང་ ཐོང མ་མ་ ཏོ་ཡེ རང་ མ་ཡེ གི ཅིནི་ ཧ་ཕེ ཨ་ནམ་ན ཨ་ཁོའི ལ་ ཁ་ཧ་དོང་ མ་ལ་ ཡེ་ ཡེ་ཝར་ ག་ ཧ་པ་ ག་ན ཐོང་མ་ཁ་ པ་ག་ ཡ་ཝེ ཀོ ཨ་ཁོའི དེ ཨ་དབ་ཏོ་ བདུ ཧེ ཧ་ཡན ད་བདུ ཨོ ཨ་དགི མོ་རོག་སི་མ་ ཨ་སུག་སས་ ཧ་དེ ཝ ཁོའི ད
1: ཨོ
3: abi de khoi na sabiro hai moina khoi de foreigner ne na khan bagi akhoi da kitang sabiro have them moina khoi saksa ne ga foreigner da de khoi chai ni sa phasan hai ta bani na kentin me ta chalo da kitang san biro ha de moi sa la ga zo morok se mede engwan da di tum su sa sa ge de du ga akhoi gi am na cha ba gi de nungai bhara ga na moi su chak cha ba mi oi re khoi de chak cha ba mi oi bagi adaptation du di kitang nungai ba he le ba ram di chak to hingjang to la ga cha ba ni moi su chak ta ken to ra ga hingjang ga to cha ba ni na adu gi de dum adapt deshan de dum gam ge to bo aw muk so khoy dum yum gi jang jang jang ga ko phane am ya we like khangok de na ngari ga jang ga pok ka de ge to pa dum akhoy gi hong kok mil jang ga pok ma tang dum ya we adu gi so just akhoy tan da bu numit kum ba de gi jang jang jang bu numit oi ra ga na kitchen ma pi e khoy gi dorm da mo gi floor floor khoy ding gi kitchen le ba adu kaman kitchen na tat la ga khoy ju dum thong ma ga thong ga jar ko se dum ya we
1: ado you hand be na china da lai ngai ma tam da khoi gi ram dam mani pura si bu ning sing lak pa mi ko yau khibra
0: ado gi de yam thinan ning sing e yam hom sik oi specially charau ba yau sang je
1: ha
0: sida ado ki ba tik ta we

0: kino ta hangi ni
1: hangu ne hangu ne
0: ekoi pabung se na ha wori ngai dusu smaina sum tau bra ba
1: na koi si na hai ba ma
0: tau bra yo ima
1: adu khang laga kai do ge hairi no
0: sum na sum khang ning bani da
1: haujik na bu khara phara bani na ha wori ngai da di ma gi matung ina na ba hona ba da ne wa kha po ni thabak amata sa thok pa da ne ai yau dra di ne sa pin po te
0: tau ni yo ko pabung se adu ima pabung na misti wala mi hai ba du na kam thau ba Adu su ima adum setle.
1: Hai, noi su adum makti tau dihe. Adu bune tabuk thaba matam dadi ne. Sat talak te yaba ponati. Tabuk thar gane amu halang mina raktoi ni.
0: Ima hoagi nusi na base. Ekoi su pangadi nungai dong ni. Natra ni no. Hai dong na nungai ni voisi.
1: Iya na noi su isa sing na lu na tau di sidi.
0: Tau bo budi tau ba. Pabung ni ima da lu na tau di base. Kalak se bagi wane. Yam kalak se. Pabung imaga di kambatoi bi Romeo Juliet.
1: Aso budi nang pabunga igese mayam na sana tom bi hai na hanya di sini.
0: Cumi cumi hai na hai na. Mina pabung hang da basu sana tom bi lay bra hai. Anjuga ima hang da basu sana tom bi adum hai. Imaga pabunga minga ni se tokai tokai amat da su hang de.
2: Nahan lu hong bay pau jian jie malak pado. Ati da su pabung gi ming se lay sam sana tom bi mai tei na ide e.
0: Aduh budi, mama saya hidup nu paham sama na, bau sepi balap pada. Ini esanah tu begini yum tu bo asirah hang bodo. Si, ima ka pabung ka si. Nah, mungkin ma pukta wasang nak pesani.
1: Aina
0: sana kau ge,
2: aina tu bi kau ge. Aduh ga ekoi ni, wai tu minasi.
1: Yare yare yare, no yam hendelanu, no ingang huruko, aisyang esang esang.
0: Oh, kange kange ima, pabung ki manakta.

0: kanana khamba ngam gani pamu khraba ngasi ge ainga se khamba ngam dana du machat khraga ai kai do rage nang bo ing tham tha ge ainga si da phai chup ka mata sup tre ne na te ne nang bu ing ba phau dra ba ro sa sa phi se ai ai sem bi ra ke se
1: ngasi ge ainga se हाउ क्रबदी आई कोयनी तो खाई ने लई क्रनी को अब कोई बाबू
0: खलू रगनो मसी नंग गई गिलाई बक्ता ताइबंग सेम बम पुना अशुमन तो उहाईना तमलक बने
1: अदबो नंग दी याम ने इंगन मने आई ले त्रदी कनान मैं पुथागत पिगनी
0: आई ना Isana, ngam na boh na bahay betul. Nakine mama, nang na ay gida mak wari, ay na kalibas na nang gida mak tani.
1: Ay gidi karisua biro na makoy pa mo. Ay na tong tag trabadi, nang dining tinuway na sa tag tabani. Nasa sojila kani. Karatsaan na po na biyo ko.
0: Tumbi, nang nahirib si mo. Ay ko yan ni. Tokay-tokay likragan. Nang natuong ba sa aking sang do. Pijara roya sila.
1: Ano pinatida? Ay mo di. Nung tiigi tila ka daw rin. Sumasumahay mo nito.
0: Ay di hahirib si ni. Nang natuong ba sa aking sang do. Yaw di mamakay. Ay. Cak-cak itu ibu ni ko.
1: Hoi ni, hoi ni. Aduh budi ayi suka ni dah. Aina suoi dah nak bawa nak rakat dulu ibu ni.
0: Tapi lah ini, mama. Isu langen se. Nang luna tu ibu ko. Madi, mampu ibu ya am ninja ber. Isu ni nak telak tu nongari libiu hai. Hoi nak bado. Yang dagi di. Tarar. Sugi, nung sira ba sa tamso uba pang laro? Mama, nang naigihot sindo na, nung tigi, isubuwari talo ko.
1: Ay, di warili ba suhay tana? Nang nalira kay suibe na tasa batan eh. Ay, nilingay siya na, lapula eh. Ha? Nung nga daw ramal.
0: Isulama.
2: Pupu, pupu, hawalo se, ay na e.
0: Ah, pupu di, ngasay na hawal laban ni da.
2: Se, karating chilo ba?
0: Nang si di hai ba?
2: Inge, karakon chin biyo.
0: Isu na na, ingan ba sila? Se, yara bro.
2: Bubo, mi pango, wali tara si se, mi pango hai ba? Kaino, bubo, kimay se, pungcho chole. Bubo. Nang kapira,
1: bubuk kapte ta.
2: Kapi tu dia, si hanu basina ngang biri oi ni. Kaya bubuk tengang ngang biri na bubuk. Bubuk saya, nang nusidra.
0: Ngang dia ta, ngang dia ta.
2: Somdon sila o, se, nama aja somdon sila hai bah hanu ba.
0: Masih ya ngang sili.
2: Bubuk, nang gimana sih so, umcocole. Kaya dah lagi bubuk, nak kau ya ni. Kamu lupa kali gino, bapa hujung kena berapa pupu?
0: Pupu gilangan.
2: Ayo pupu.
0: Pupu, warili orang taros ngasih gini warisi nana.
2: Pupu, nak kau nak kau lihat, kali gino ayo pupu.
1: Pupu gilangan, ngasih di pupu se, kaploi ayo bangam dre. Nang giwahang doon na bubok po hen na kapan ka daw eh. Langlet, pupuse, hayang nagi ako'y butado o pinasat ka gani.
2: Pupu, nang kaday sa tuy no, nang jaki na pupu.
0: Seto, pupugi, langlento, pupu, wari makali na kitar. Se, isu di marumok pa na.

0: 那说真的，我为了你，爱结束到底耶。
1: 妈妈，
0: 爱可以不说那里面那么胖的那本事是来去不打了吗？
1: 冻毙！
0: 不可以罢婚，爱可以你说，可待的那么真可惜吧？
1: 可以害怕，能能是害你不是吧？爱说，能能可以吧？都能可以，来滚！Upaya malay. Tao, silong dalay kriba na sa ano pigi manakta. Ay kaya nilay rurasi.
0: Ha, ah, silong da.
1: Yaning drabaranang.
0: Zat mana dapat yung palihay doon na intong pigi kaba isa haduging manakta.
1: Nang, karimatakan gano'n mama. Isa haduna na. Ay kaya buuwa da. Haraw jaga daw riba nine.
0: Kaya naman yung salasi ka.
1: Lovely ba? Nung may zong namin na sinasalasi. Nang su, loisin may haba po sa ising do. Yung mo, sa labad niya, nangan na. Nung alam dahi da makuha na tumli ngay da toki ka daw ba ni. Ay ko na hi, nang torak pa di kam daw ba? Giyat ki su, dubuhay ba?
0: Ato po di yani da. Manong da yala ka sumtami. Ay po di yara ni. Ato, ay pabong di kam daw ba?
1: Nang nasoy da na ba hono? Ay hindi kalimta kalunong. Ay natok ba? Tolak ka ni.
0: Ato di mo'y pabong. Kayrakta sumlep to. Waram na ni. Kumtabiro ba?
1: Tumbi, nang ginasakse. Uri ba makay di ay waro? Nang naisi, yam suwan na ubagiwani. Ay, yung mga yam kali. Nang buura ba di? Ayong sumpa, asum na asum, lehan ba sungam gani ay?
0: Aduwer ka na, ay sukarak lora, usik kum na po na tuong na siro.
1: Ngay ko ang angsang nga ni, ay kum taragi ko mama.
0: Pare, iyang-iyang na kumtabiyo ko.
1: Hoy, kum taragi.
0: Tama, hoy pabong! Hoy pabong kay daw rage! Hoy pabong! Ay bumikaw hay bro!
1: Ngay ko. Ay ko, ay tabang si Yesan, kre mama.
0: Tam-nam tayin mo. Ay mo ka na
1: Kau gano. Ay ganisyo taw raw eh.
0: Kamay to.
1: Ay, tam-tam na ngam na matang lagi.
0: Sang mo.
1: Nang su-sang mo, mama.
0: Magpabong.

0: Nungang kibana halani.
1: Ay ko mama. Kari kari puk si kani.
0: Kari bu punege. Kau si da piruan kara hakrase. Atu di hakut napa tau piru. Ay piruan se amutalo isilagi.
1: Mama.
0: May papo.
1: Sulang lense. Kaya ada nungay na tumsel. Pupugi lang len. Lay horokon. Pupuga bubukat isa lang. Ayen. Isunit sa aura ka. Pupugo ay gikongul. Lira uko. Nang na.
0: Bubukit to ibi. Lay horoko. Bobokoy, nyanyegi manakta sa lagi. Isunin na ada yegdaba. Mitoy mihen ba huyo ko. Uy, papo. Tose. Matang sari. Tapna. Tapna tawiyo ko. Para ura.
1: Yani. Yani para kano. Ay, mama.
0: Papo.
1: Uwang nasi. Tapna hang.
0: Sasa, ay ko isa lagi na ko inungay ay panapala uko. Isa sing dataklam dre ay dana waraw kano. Na ko inawakal tarklam matam duna ay ko ipunamok lay minasiko.
1: Tombi, nung nasi ngan kibanahan kragani. Lao, saan na matawas lao?
0: Sasa, salasim ko'y pawo.

Kangan jaba ma, nga si Agas kitang kuntaruk, yumsakay sa numit, nung tilgipong taranitoy, minit taratsat pamatamda. Good afternoon ladies ki thawramda, ay koy gi haksel, thawramasit hamjari, screen da ka hena season na ba na? Screen ka hena season na ba na uhilag pa amang ba? Expert wain alingsin bigada ba, Dr. Pampak Khumukcham, Assistant Professor, Department of Clinical Psychology, RIMS. Lamdaman si kinupiyo ibising na ay kuwagi studio ki telephone number 879-880-3293 da call tau birag do na. Kang ning ba kaya, kang haw na bagi kudong jabat law biyo. Telephone number amukasuning sinjari 879-880-3293.

0: good afternoon ladies abir basingu ahan bamakta da taram nok seri ngasi ge ko ge live phone in ai ko ge haksel da thamjari screen ka hena sizi na bna ohela pa amang ba ngasi ge expert in lingsin biri bi doctor pampa kumuksam pampa pu ahan bamakta da gas wani phali mege de ge taram nok seri
1: yamnu ga je chim an ngasi ge program se sida tabir ba mayam punam pusu aina aham bamakta da kongnu na krumjari
0: loine na lamdam sigi nupi oi bishi na ko gi studio gi telephone number 8798803293 da call to wiratu na khangning ba hangning ba kya hang birang na ba ningsing jari telephone number amuka na ningsing jari 8798803293 ko gi telephone ngai ba hoina han ba cd pam pa ko gi screen ka hena season na ba hane ko mayam na dung khang nari adu masida screen ka hena season na ba hari bisi screen ha bisi kadai de kina kadai ba wa karam karam ba gadget ching ching ba ge ha ba do adu ahan boi nu ta ha bi
1: aham re chima ko gi topic si ga chana na ba ha ta re ko screen ka hena season na ba sta screen ha ta ra ga di any a kuna digital device ha ta re ko karam ba digital device no ha ta ra ga di a kuna ma screen ya ba for example telephone hai tare ko telephone se screen ya bahut kan de smartphone thole ko se adung screen ne hai ne ba ko ko sidana te even akoi gi tablet kaina ho je ipad kaina
0: ngam
1: na na na se so screen ne adegi computer seasonary ba adegi laptop seasonary ba television seasonary ba si me am se no winama ko ne screen de chinge ba ko
0: hoi
1: no mai na tham je a ha ba
0: hoi adu mashika he na season ro pas na kari kari among ba lai ba ge ha ba do si so mu se ki ma tang se jong ha bi dam
1: put kuri mak se ha ba di ma gi kana ba adegi kana da ba ma yam dum lai
0: merit chen merit
1: chen merit se adum loi na ga chal le put kuri mak de ko even akhoi gi mobile na tra ga screen se ad ka he na sis na ba se sis na da ba ya da ba put ma yam su lai ko even angang gi da hai ro hu je akhoi mu gi school gi da online classes tori ba mobile ne pai se ha de smartphone ne ma yam da pai se adegi even hu je thabak tori ba adegi even akhoi sha ma pok dena are even article ma pa ge hai show even ke no ma khoi information ma collect ge hai chulo no season ba ga ne ba ko ana shigi benefit chu ma ya ma le hai ba di apoi da sigi digitally ra da la ab na khoi je sigi literacy
0: da ba ya
1: da ba ya da ba po ma benefit le ne ba ko but pot kuno ma ki nga sa ge na demerit le hai ba du mai na hai ma shi na ka he na season ra ga da apoi da ahung ma ya ma po re ba ko adegi physically adegi adi psychologically hai ta re changes ma ya ma po re ko samna harabada ahamada thamase akoi tumbase tumbase yamna kayeba kuna phone jisna ma matam da kamaina kai no hamatam da tumbase hek tumthaba yada habdi initiate tobangam da bagumba tumthaninga shu tumthaba yada bagumba mechanum pangtho ga leiba gumba adagi tumme haina khanda ra ga shu yamna sound sleep oiba adugi sleep pattern do adumya da loina kai pa gumba ko suma me am sadum thengni adagi akuna lifestyle sida so changes me am ma thengni ko angang dan te ahanda shu akuna thengnari me am se makhoi ayam ba khoi physical activity da ayam ba adum tongning ak taba for example hu jgan angang sin je sanaba matam da ka sanad re ko
0: phone ma dum me lagai le ke
1: sanaba hala ga phone do ina sanaba sna ayam bo ina ure ba ko sida physical activity se handara abna ma ma tonda leininga ani adegi masa se adum sondara ani ko adegi mana kai gumba ayam ba matam da ma se masa ma tonda tumina phone je paina bo khona ga dum lei ba se adum changes me am the lifestyle changes me am amla ebo ko
0: hoi
1: and akhoi mong manuje hu

0: Candy, ekoche kolup kolup lay nadre ko, kolup lay nadre yung kitang
1: lay masida ako separate
0: separate adun lay nare ko. At tapok chuchin bana, adagi phone na mukshu yau salak pasida kamain toge habda.
1: Phone ka maru koi giba.
0: Maru koi giba. Adagi mama mapa, adagi ako yung abo kangde, adagi idaw kangde lay minare ko. Wari ka sansi ka interaction si ma loy na sumsum handarak pa hay dare ko. Si ma adum uy, adagi makoy da emotional loy ba? Express to bahay taba, hay tarik. Emotion regulate to bahay taba, gi pots may amamu uye kwen ko. Sometimes angang si yam na irritable oi ba, adagi temper tantrum, hadi shaw ba ni ngay to ba, adagi saw ba zang kaka hena saw ba gumba ko. Shumba si
1: ting na ko,
0: hot temper oi ba, adagi temper tantrum si ko. Adagi psychological issues, haraga na mo kwe da thawai nung ngay taba gumba ko. Adagi angang da dana ti ko, thawai yam nung ngay taba gumba, adagi langtak na ba, adagi pakat pa gumba. Adi phone je sinada taragadi adigi kahena sinada zo stress kumba leba super meam se phone je paidra ganda haitare moida ayamba shumba zedum ui haitare ko simiam sina akuna kanada ba haitare akuda akugi well being sida akugi isayu phana habdi physically
1: pitwina legada ba se
0: kuning wakaze phana legada ba sida kahen ba haitare ko shmaina dum ohel haitare
1: mentally physically loiba yam
0: impact oi kai hale ba ko
1: kolam tang lo khat ke ko line jit tat kade koi ngasa ge di kolu paam ne complete handing wa haita re koi papa na haibe se aduga huzuki matam si da hoi angang sung su pai de baya de mahima sing tam da online class tawre e kari gumba matang document aru ba pot amtang thige har ga di phone pai de baya de adubu makhoi da koi masa su sokta na aduga koi kana ba su longna na ba ge tamak ta di kari kari moina taw ya haibe tu sung ta haibe
0: mane akoi se pai da baya da banina adegi parenting haitare akoi adult sing de amarom da haitare ge ichai sana tong jaga do bani ko ado akoi ne adolescence na traga angang sing haise de makoi magi
1: apata de pentogim
0: ni na apata se moina khangbagi ke no se kitang wat le ba matam oi banina adi control su to bangam da matam su oi banina parents ke am chaw bo role ma di le yeb ko aduna season na daraga su akoi na healthy digital habits kind of haise ko season na disin na ba hadi kapthat pa di ade purawina sizina ba matam sira kamaina have the healthy way da positive way da sizina taragadi akoi da heng like casual language the khangde ade learning the khangde ade communication the khangde overall okhi gi well being da dum kanai haitare ko ana parenting na su adum su khambi ge da use karam ba chahi matang da akoi na phone sizina ba yai ade sizina matam da pung gi amu sizina han ge do no ade sizina matam da mana ka he na parak taragadi kamaina lok thok pa yai control to ni ge have se parents ki am chaw ro lo mat leish to
1: kolam tangam lo khat ge kamai to ge yeng ase hello tabi ra bra aha lain jing si diam no ai tere aduga khoi ki huziki matam se de di khoi ki mama ma pasu du ngai re anga sing si gi control tong na bo kho na ga da bo mama ma pasing si su na ha pothari ni hai du na hek mobile pai ra ga khoi social media de ki hoi kan na bo information me ama su lo bo ya ri adu na ta na khoi ki pura he na si jin na ba huziki ka hin screen ka hin si jin na ba hai se adi serial am ta na ta real something la ye nge matang addiction noi na su adu da dum oile ki pese sumba sina kamai to ra masha se control to ra ga te angang sing su mu aina di sumai na sum yeng le ra kan da angang da aina nang pai ga nu gyan tau ha bisi ya ri du ne ba si gi matang da na pam pam na kari na ha bi ne
0: ang sa ai ha jab do ha ba di mobile si gi na to ga screen time ha ta re ka ha si na ba sa ha ba di angang da na te
1: a han da so
0: so i back to where no so le ba ko aduna aina si gi matang da ha ning ba di a kwina addiction ha na ta ba matang ma shu ya ba ko screen je yam ka ha na si na ta ra ga di a kwai da ha ba di nga sa gi puni wa khal ke da charang na ba khu pa me ama ma tho er na adu dang na ta ba kaita addiction ge level da haitare ko yamna
1: anta pungamaktaba
0: adumaina adumba level da lakpa yawe bu ko adumatam da kamaina aichi addiction chure haina khangga da buse khuina kamaina khangne habisu khangma ma da ka taiba sometimes kari gumba khuina phone je adum toina adum sinna ra ba habdi aise chi tol da aise chak thung ga do bani na tra ga aise hai ai gi thaba ma taw dori ha ba se khang na khang na control taw banga mak tra ba kwa adagi ma aduna maram ga ma gi consequences si da gi ai gi akai ba ma ma lak pa ya hai na khang banga mak tra ba adagi sometimes habdi aise thawai gi manungai rak ta ba na tra ga ai gi emotional charang na ba khot pa de ke no family issues bo or anything mangon da lak ma tam da control ngam dra hai na phone hai passion ba gum bo or aba adagi control ma gi khut control late up da aise nga kan le pung ma pa ra ga tu ke ga

0: adum sa sin ba niya ba?
1: Oh, adum sa sin ba? Aduna bi iba ang angje kogi sida chigu magi phone jis season na kara gadi
0: kayong kayong pa yaya ba amang basing
1: do? Adu uhay ba diya aroy ba nida? Aduna kari kamay toroga sida gi lapu na ba diya kogi ikay kumner ba ispatlay ngay damaru oy ba wahi aman nidang ay bira magadi siya aman nung ay jagani adubo apoy na gadiyan din na phone jay pay daba or di pa ba five ni na angang the phone he five no have thing was tisu awaba amadi oi do ne ba
0: okay mama ma pa de ge hora ga
1: moi no phone de pung ma hena pai ha ga di moi ta kai rak pa asoi ga sigi ma tang da kitang
0: hui hui
1: ma ru ka tam bi ram na ba ai kai khum na zari ne da
0: hui hui ro ma ti koi ma mang da bu di koi ye expert bi bi pam pa khum sam na ma tang sa na sa na kharam di pan gare adu bu huji ro ma ba ti na bi dak li bi si sahi ta ri ni pa mu sur ba angang si school salam dai da koi ye phone pai ra ga ha ka sa sing pi ja ba kho sa ba da ta ra ga di hara ra ta wi ta ra ga di sha wi ha ba ne ba adu kari na khara la thu pa ya ga da ge ha ne adu expert ge ta mi na se pa bang ta pa khum bi bi yo
2: yam nu ga ko huji ke ka no do ha ba di aku na tu na tu na na wa haida ra
0: ha muziki wo ina thing na ba
2: so muziki wo ina habati aina hu zik haiza give do akuina ka angang se manani ngai tore hene yaad re hene pishin bazna muhenna koida mugi shugum ba behavior haita re phone pining ba gi pochadum helak twine ba ko ana hu zik angang da impact or angang da so only hybrid so on ba yai habana te so only so on ba haura ba ne ba angang du na school cha pamatam du da phone je pai da daraga di ma se chaksa dri ne ba ningai tori ne ba chaksa de how we how te adigi chaning da ba myam tori je ada behavioral issues like temper tantrum drum like neba si su mobile game pack am neba ko aduna si ma tang sida khuina taw du sha hoi parents me am su pai ra ga to kena taw ya de ha du chumi ko adu so but akhu gi di am adult ki di akhu gi role am lai banina thaba inkhang me am am lai banna karbar khang de adu gi thaba na lai banna adu si me am se taw banna adu ma khu de su pa ne explain taw bi dare ko ha de akhu na pai maram sina kari gi no ha de ma khu de khangan ba ma chang e ba ko adu gi ma khu de kari gum ba ningai taw re na captures no ba nong ma taw bada ya ni na khang ba ma khoi da adu learn taw gi ba ge hetta ma na kap ta ra ga di pisal le aina sawr di pisal le haina khang ba gi ma wanda adu gi poto lai gi bani na
0: habit ma lai gi
2: habit ma lai gi ba na ma na dum sin na ra ini ba phone je kap pa khot pa ma gi behavior me am da adu di phone pa ngai na adu na akhoi na taw bi ba ya ba sa ya ri goi ayuk ta di phone pa ba ya de ma gi phone pa ba gi ma tam sam tham bi ro ba for example tum hal school da gi hal ani school de hal pa ma tam da ha de ma gi dress ke se phajana lo shi laga ma gi ke no se da tham ma ga chak cha ta agadi ma screen phone pai be yai not the phone pai be ya de kaina yam
0: akanda ba
2: akanda ba yam straightforward ba adumba makoi da rules ma set tawga do ba ne ba adra aina nga sai ju han na haija gib do ma na yare aduga amu magi mabuk madau shine hena luna som dum to bo u ba
0: na angang gibung hak ta tawga
2: gib adagi ma pas na habdi yam wana la ga hala aganda hadini ngai ga tawlem ber taning da ngatam pahan garo ga habaje sugum bo che tok she ba kaina da shi gi pochna mama aduna na hande gi haiba khar khar ilam ta adugi credit lu mangani ba mama da kwa mana haibadi mama lawra araba adu tara gadi shawu de helam na mama sna so mu ishau lang ba khang de angang de chei
0: mu de kai ba mya ma
2: da kai ba mya ma shot dum lak tuine ba anna yari ko de shum ba se habdi family pull up se yanaraga magi phone pai ba gi mata mama thambi ba ko adage kai gman ni
0: nai ta
2: lok thu pa na ta ba aina habdo city digital era da ko loina curve to ge habdi ya roi adu magi sidagi chok khoi kana ba mya ma ma la iba na but ka he na tok tara gi man ngol shwe habe wa ne ko de shok pa ni na kitang da hanje habene magisiko ana magi chehi matang goin I know the chehi tare ni pan oi taraga di yari go pung amma pahan biro ko pung amma pahan basi da yam kui malle haraga na break amu pitho ase break ma marak ama break pitho ga dum yeng han ba ko ana imu pula phamina re na roma patino je hang bi bdo phamina ra ga magi ro sama set to biro kappe da na kappashnu adegi moina kappa matam da hadi nong ni ni manga re kap toiba adegi ma khoi lan to ya di
0: haiba ma khang ya di
2: haiba ma khoi jam to ina thuna lan to gine ba adu ma ge rules thami ba dunga sagi school hala ga chak chara ga phone yeng do nang timing shi ni hana clear to give do adu thambi ra ga matam do lo ge hclosion ba kapcha suno ka kapcha tara ga su ma khoi na kappa hai chinu mini ni huni manga re hab doina adegi lan to gine ba ko adu maina rules and regulation yam phajana thambi ba adegi parents me amnu sam thine aware oba ma da ka de sde ke ke shok le I hab do khang dar ga di kan to bangam
0: de ne ba section 2% lo hora ga di angang si te su phadwe ni
2: moi de su phadwe ne ba
0: a du ga si gi matang lak pa si de papa ina kanzening si ku gi huzik sa hitere ni pa school car ba angang sing gi di hari ba si dul sima school sa lur ba hala aga nang dress up khong duwa kan da phazna gi anta na sara wala ba matung da pai si ko si ka ma sedulum sim bi re ne ba si na ta ba huzik matam de am uri si maro maro ya maron ga

0: basi kongdegi nalini asia mongbi nalini
1: uhi nalini uhi uhi uhi expert lagi tami nasi mugi uhi bakari kari ama bolai sahi
0: sahi tu do khanjian ni basum angang
1: lai bani na
0: adum yang pai dan aku haji kami sana bini na loi
1: pon cumi cumi uhi pani pani pampak mapungwe na kwagi ketang inkala ko sa hiya sini moi dadi mapung di amdi maru wai bahai tare pon si dagi lairik ta bade khang di kari gumba aru ba magi da magta di amaru wai da access wai ne matam hanzan na obre use to ro pa kam bugi
2: na sai so ena haiza ge bedo habati mobile use to ba over use to ba at the game mobile se unhealthy way this is na ba hai se ha de ka hen this is na ba gumba hai se si se angang da dana te habati even
1: koi
2: adolescents adult hai ta adolescents na te adult even a kui maktasu adagi huziki madam na habigi banali madam na lini na habigi ba chahi trampan kun ga hai base sigi da su loin sho iko
1: adu mai takka ka takka takka
2: mana de shukti sho e loin mo sho e but sigi pochi di akui gi aina habdo akui digitally rada la abanina sinna da ba ya da ba yau da ba ya da ba pod oi banna sidi sinna da ba ne ba ko but karigumba sina akuna wisely on sina draba adoi tare akhu dum sho eba for example angang kuno dum ubo yoi ko non production na ba moi ngak tang reels ka pa dieng bagumba adegi mai thaba mu tau zaba sidi ke shukai ba lete but aduda dum tau raga magi chani thakni khang traba adegi mangonda habedi thabak cha thokani khang traba magi
1: pe kala attention prapi le thaba
2: prapi le tare ga di adudi ka haita re addiction haita re ko addiction room da changa pagi dum phibam do dum oi duine ba ko ana sigi pibam se laktara gadi akoi phajana control to ba machange ba ko si akoi to surum to boya ka kai mai na phone do na occupy to raga isi thabak to da tara gadi agi day to day to da tara gadi ai ngonda kai no ma shoi re hari ne ba chamane adagi college ka bo ranga do male 1920 21 haisa adogi stage so dum oira 20 natra da pai da baya pote imana bi phonga da baya pote ante ya pote natra but problematic ko ina yum daga tholak mi meam su unarakta ba matun daga leshalak ba gumba tawra aba adigi phone dum paira dum lainin ba gumba nata games hanaraga dum lainin ba gumba but reels taw ga dum kan taw
1: matam sha dum dat lain ba mangan da
2: se dum daga de adu de akai ba lai adu de problem ne harak tu ne ba otherwise ai na minister nga haktang potha ba gi pai ba adigi ai thabain khang taw ba nga mu ba
1: mai lai taw ga da ba matam
2: taw zagi ba adigi chaksa ba matam khang de loin taw ba tar ga de ke shu yam na problem lai te haina khal le ba ko si da di minister ba nga ma chahi ne ba have the adolescence gi hindu ra ga adult oi ba na
1: shanaka
2: control ga maba the consequences na ingon kai tholakani ga na khanmanga mabagi tanja ne ba but adu ga matam sida koina da sida khanmanga makta ba tanja se addiction na na chinga toine ba ko
1: control ga makta ka da addiction la
2: adu sida ingon mangse ya bse khanmanga makta ga da
1: adu ga mu pamba khase je akui ki hospital da haita re ko clinic ta karam karam ba sahi matan sinas minus skin ga related to iba smine addiction oira ba hai tane over use to the namase magi counseling ma dar ka le de kana porak pa lak pa mi sha sahi kya de na kya bogi manung gi myoi chi mi kan
2: hi ba dum la e khoi da yam na ke no ba hai tare ko class 2 odo book ti lari ka dum pharam bani ade concentration ga hu jiti lai panung de phone dum class 4 5 ka re ka ha ba gum ba dum la pa shoi ko ade ge class 6 book ti pharam mi ade ge hu jina 8 9 ga kar ga phar tre ka ha ba gum so but adu myam do khoina have the addiction the ditching bagi level di what pa haitare ko but overuse pe mandana magi well being haitare ko mana magi day to day activities to bang makta ba ko adu myna to bang myam ma yoi ko angang da yam bala ye angang da lai se moina aham ba da khoida lak ni ba complaint se kai no ha matam da lai pa ba da thawai chang de ko concentrate to bang am de ade yam kuina pham bang am de ade gi phone pai na ba dum hot nei ade gi phone use to relay lower shriya de ga haibagumba adegi lowa matam da kapaga ma phone pai da de kano to lay temper tantrum to we haibagumba mayamma dumla ebako ana shungba cases me am se adegi amu lakpa khuna addiction de slapa ya we have the gaming addiction
1: games and
2: games hanaba games da addiction chu da na craving lak pa mongo phone pai da dia da ba adegi control ga ngamak ta ba mongo da ko adegi shish na de anything to matam da ma shish na patra ekanum to lak thuk ngamda ba haitare ko adugum ba condition
1: khanga ga su
2: phatte khanga su ke agan mana addiction ge level re changra ban na
1: ma na to bang ma tare ba ngamda ba
2: to ga na na khoi da habdi lang tak na ba ade khora kho sha na ba ade paira ga nam pha ba gum ba ba paira ba du wa de wa re de khangja ba gum ba ko masana adum ba
1: la to bang ngamda ba han to bang ngamda ba
2: aduna addiction ga na ade am problematic ko ra ba
1: ayo sha na
2: yo sha la ba ne even adu da de habdi treatment intense over treatment gum ba ade gi therapy gum ba dar ka tai ko
1: adu gi da mutta di moi gi oi ba se to

0: special treatment je kari na ma
1: pu special treatment hai se habadi makoi da khoi na therapy hai tare ko psychotherapy se am intensive psychotherapy room ta oi ko ade magi behavior do change to no bona sometimes habdi magi keno se keno to auto matam da khoi medication gi part hai tare kai na habda aina sa addiction gi part cha hejab doi na habdi substance use to bo matam da khoi da activate to rish mana makoi da to bona ka moina ba adung ba medication ga tha ba su mi oi ko tha ba su oi na ta but intensive ba to to di ar ba and nga sai ge ina mamang da hejab gi do mama pana have the mark kento me phone by bia de khoti haina kento la ike have a sitana khona ayamba parental management pe ina sai so happy pet panja gi bato ha hadi pen nga ma yo pa matam da mo gi expectation du su phangan gi hai tara ga di akhuna khang du se angang du expectation me am mama pa de kai khang de mo na su kar apam ba khar le ada apam ba do kai no hana balance en ba hai tara ko ana
0: balance na mama pa gi apam ba de sel hen ba na ta ba angang su
1: ada akhu gi pam ba do phangan gi hai tara de angang du re su hadi mai apam ba de su khang ma ma rules and regulation phajana sembi ba gain akhoi no high
0: mam mam gi mam da
1: plan to ba haita do monitor to wi ba haita re koi na man to ba
0: adu ene ga di akhoi gi sein ha ra ga di angang da nang adu tong nu ne haiba gi mohta angang du na pam khra su to bi ni
1: adu
0: mama ma pa gi pam da su sat na na bai mo si si haiba ma to wi bam sang haiba na ko lama ga mu lo kha che ge ko pam hello
2: hello
0: kanau bi ro bano ta bi
2: Hello, madam.
1: Have you?
2: Okay, Norma Makai, take your license in me.
0: Curry hung beating behind you.
2: Well, madam, the hung beating was the Aina ID goes another. It's an about any your labor go, Moise phone, they are on the five the ngang na ba hai ta re aga ina thau da na phone jai phone bai ro e na phone ni thu gai la ki te oi na bai ja re ba
0: oh
2: ado moi na khana ina ki te bai ro ni na moi lu khana wa phang da ni na moi lu ki ta e bit te kan bi sen su di la e ro ko ado da moi na how bi te finding ba gi phone ni dum nei di lai ba ado no pa na sen di ra thang da da finding the I want the mama hatang mama hatang na ong ngang ba I want the ngena te san le bu do me da
0: hoi hoi hoi ha do si ke re ni na hai bi se isa se angang sing se sei kya mu chu ba ngang oi bi ro no
2: te hi amana tarani thoi tuwe amana te hi mapan chu re
0: oh mapan ge tarani thoi
1: mapan ge tarani thoi ge de dum smain to bi ro si ge ma tang si da mo na hoi ngam maga habdi moina painingi painingi haraga habdi pahinda bangam boide adum kai shukai de bako but ado school gi ga sum kai no lapa de happy pity parang ado so screen time adum chingi ne bako ada ngam gra ba potni na adum pahinda ba shuru kem tadi kai da ba
0: adu no bidi na pai hai de
1: na pa habdi school gi khang de adigi magi kai no khang de adu de dum sizna ba ya ba ko adu da akhuna shigi moina phone sam paininga ba na sizna ba ya ba hai ta ra ga de chai mapan habna
0: to mapan ga chain thiga
1: mapan ga chain thiga hai se have the amount the high target di moje pung ma ni de num pa be ya ba ge si ste dum lai ba ko adu na chi ma tang ga to ba ya ba sa adu shuru ka habdi moina pa ge habe ma tam dan ta ba habdi akhuina apam ba thaba ama taw ga na for example nang gi like lai shu to ba ge ma tam chi pung ma ta ta ra ga di hom bak lo ta ra ga di like to ba ge ma tam lo ta ra ga di nam pung kha ma pa be ai pung ma pa be ai ka na ma gi timing ma set to tham ba adu ka ri ma reinforcement on this is na ba high target reward ada kari gumba mana habdi magi mathau se phajana tawdraba kwa
0: pa
1: helloi adui tarage ngasino magi phone lo pai ba se lokho kani ada atopa matam da tuin tuina hanga ba adui dif lokho kani haina yam clear ba adu gumba instruction ma khoi da rules and regulations se khangan ba
0: ma
1: ba da kata ba kwa ana sida mu kanarish na hai anga me yam se like tong ning da ba adige magi mafi marong school ga hala ga hetalang tho otham ba gumba
0: ji hai ri
1: hai ta ba me am do adu put me am se habdi mana phone pai ga ni reward ma phangani hai tarage di phaja phaja na talk tuine ba kwa
0: system nai da
1: system nai adu ga kari gumba akhoi shuno hoi da nom pa do mana phajana tong da tar ga su pitho oge ga habdo nat ba tau da tar ga di pi roi tau ra ga di
0: ta pa phone pa ni
1: strict ba hai da re ko adu su khuda khuda ki nat ba hai do she khuda khuda ki nat ba ha de ha na clear ka to na a plan ho je jeni da nat ba ha de jeni ge husband su yau bi ra ga mo khoi da ha na clear ko na tham bi ho ba kwa
0: anga anga ma khata na ya
1: wei ma khata na ya
0: parents ni ma mama pa ni
1: ma da ge to ma tam da eh noi da da na khra a ni ma na khra ko na pa yo nat ba ani ma ki de same rules adum tham bi ta re ko a mai na lo pa hand ba pa ta ra ga di ke shu kai de pa hand ba na bes ni school ki khra season na ra ga ko
0: hoi adu bu ma na ho je hai hi ba matam da ga sai ki pe

0: aizeragasu ki pechi pai na man haibawani angang sina pining bagi wakhal sina halai te moida ningai tawi haibam de haide ba pining bagi wakhal lol na mati lady ba aduna sai pa pang haibi ba se
1: ngai ba oi bani na
0: adu man nga sai ge akang na ba pungwa mama 30 minutes kumba 1 hour kumba gi mata mama tawra gasu thoi tong yam kai bati na te adu bu ngamaga di pai jabok pai haibi
1: pai jabok pai kana de school gi kana tok mate assignment la pa ne kang de huzikan de kuno uba ni la adu adu spairang ne ba ko
0: I am noisy. Hello.
2: Hello.
0: Hi, you can now be Rabanu.
2: Ma'am, I am a person who knows the delight of the movie. Priyabati.
0: Priyadasti?
1: Priyabati.
2: Priyabati.
0: Priyabati. Why Priyabati? Koigi expert. Tagi kari hang bidding ba?
2: Expert. Tagi ang sa idea. How the gita zare. I'm no ay angang atipada. The gita.
0: Kalsao ba?
2: I never get over the law. I am but duga. I na matanga hang zaning ba? Come in.
0: Hi, be.
2: That's.
1: Mogi assignment kang de mogi notes kang de everything pir ani aduga like toba matam da habadi angang sense adregi notes selini adrei tawri ne hana para ne ba adu de screen time da dum hendre ne ba adra shi matang se da akuna toba ya ba haita ra kadi communication se hoi phu ba chei ba ya ba matam na tre but communication di yam ne ya ba matam ne ba communicate to tar ga
0: di phati khang ba matam ne ba
1: adolescence matam oi ba na yam communication se adum toba ya ba but with reason with proof to pibe matam ne ba ko khina ana makoi de explain to pibe matam da makoi gi shu phone pai taraga di phone pai raga magi for example akone shemi se ko sometimes angang angang gi matung di ille akone shembi be ko phone pai be matam da mane sindo ke khangde ama khangde pung amara anira magi pai rani then after that akoi na mo magi shembi ri se mo haidi kono phone se yau dana life pa matam gi mo study habit tham na ba ko magi matam ama shembi be gumba ko aragi di magi nga sai gi phone se sigi matam se de pung kaino ba habde ani hom madum pai ba matam de oi do oi do ne ka ba ade pura thadu pa yada na pura thadu ade ma khoi do sam aggressive oi ba khoi gi rebellious ba pot me amam la kani bche hi matang sina hai ba ko aduna sigi matang se da khoi na mu to ba ba se ma khoi da phone se pai ta ra ga shu monitor to bi ba ma di chang ye ko
0: habde kali season ne kali
1: ado continue oi na pa han continue oi na pa han da ba for example pung ani hom pura pa han ba na ta ba no madu da habde pung khai ma pa han ani na ta pung pa han la ga break se khama pung 45 minutes po break pira ga mu phone pa han ba ka ta re pung ani hum se adum adum minus season na pa han ba dia eta lok tho odi ya da ban na ko
0: ne ma pung wen huzi matam da di la rik tam bas da tu mo pa phone
1: mainly akuna sum to but effective oi hai na khan gi ba hai ta ko phone pa ra ga notification ba khot pa se shira matam ma da tham ba ga like to ba isha ge self study to ba matam je tong hai tham ba se ma to we ba na ta ta adu da su break period na break pe ba matam da parents pe am na adu da mangonda pa khon si ba hai ta ko ha thak ma cha ma cha me adu ta hon ba yai ba ha di imu manung ge hai ta re adu ta ra ga di occupied oi ra ba ni na phone do pa ra ba but like to ba si gi kano se notes so simple ra ga like mutau dune ha de phone do nungai ba po ni na break thadre ba break thadam na adu gi intensity adu pining ba gi magi kaino do dum lai ra ne ba ko an mai na break pi bi bai ko hu ji kaino na habib do je ni na habib do na tra break pi bi bai adu ga phone pai ba matam break pi bi u are self study ga kaino to ba matam se break pi bi ra ga sindok pa di adum ya ne ba adu communication yam important noi communicate phazan to bi ba
0: me have di magi sahi matang
1: sahi matang
0: sahi matang sina si yok chela abanina akoi na mawan da hekta porsa mobile lo thokani ke to ba ya di to we mo ta a phapata sina a phabani sina phatabani mayama ma haiba ma
1: ade akuna nung dang da like to re outdoor activities na ya da ban na ta thon be ya de na ko to na adu gi ne ba ina ngasai plate ama pheng si ade singam ta por u kai le na ma cha ma cha
0: season na ba
1: adu ta de break ama phangrab na na sagi nunga na ma book re break ama phangrab na ma amu kitang divert tor ka tho ni ba like to mu kan to be ya
0: ne
1: ba pa hen ga su adum 30 minutes 45 minutes like um pa hen ba ke shu bu di kai de ba but

0: Sa pung home sa the maximum hay dali ko.
1: Hoy hoy.
0: Helen da. Yari ko.
1: Sige matungin na.
0: Yari ko.
1: Ah yam nuai ze papa na nga silim birak laga ko ye screen ka na season na ba oh lag ba mang ba. Sige mata na maya mamat pan bire me dulu sila pa sida ko ye listeners sing sida hay dali ma pungoy na sumba control tok desi mama ma passing ni natra mama ma pa duga inkalak pangang sidi masana self masana ngaksa bam susangi duga pili bangang sing control tok ge aduga moy ba problem ni pugay si mama ma pa ta yam pasana hay bam sangi do mama ma pa oiba sing sida papaki side ge sumaina kain na ai ying dana ba hay ga dra he na sizin na ga amang bo thok dan na bagi tamang ta kari kari hay bi ni tum tang hay bi
2: ai na nga si sigi radio sigi khutang sida ai na parents pe am sida thamding ba pau jaldi akui gadget have a pot say ai na hana so hay jagre akui na sizin na daba ya daba pot amu oira ban na angang me am sida gi sigi irasa da pogla aban na moje da bak hana tok tok pase yadre ba ko adoi taraga shu makoida ka hena sizna bada amang bo oidori ban na parents in sina have di mona sizna ri ba gadget na taga screen se hadi yam healthy way da yam wisely hai tare matang matam chana adegi timing chana adegi handana adegi magi chahi matang duga yeng na raga phajana ko tan chan chani ging han ba hai tare ko kamani ngani ga for example angang daga se yeng min na ba gumba ko ade monitor to ba gumba mayam se phajana to bi raga phajana wisely we na sizna taraga di makoda magi learning da khang de language da khang de overall development da yam na kanai hai ba do smaina thamse on the parents me say khang bi sigi ever we bi have the mobile sna screen times na kana da ba mayam ma lai sho on ba mayam sle kana ba mayam sle hai se parents da
1: demerit me kum na khambam sang
2: kum na khambam changi parents me am sna aduga kai na kai gumba demerit ne hele hai taraga di yam straightforward ba strict ba rules khara ma thambi ba changi hai na ai shmaina haraga ngasi ki kano sei lotion jage ko thank you
1: yam nungai ze ngasi ko gi sil ba matam kya kai topi duna koi rims department rims ke clinical psychology department assistant professor obiribi dr papa khumuk samna asin ba kya kai topi

0: Isa si kalunya na adiba matami sa ilantok tiba matangas si dalusin jadi. Akash vanyo fal, hausik manipulida maru e papaw amadi delida ki rileda ingrazita pao matang matang tabirasi.
1: Akash vanyo fal hausik pabungi maru e papaw, Prophet Muhammad ki mapok numit id I milad un nabi masile vaksin batung na pang tokli. Numit asina lakwa darasrapati Draupadi Murmu, Pradhan Mantri Narendra Modi yauna, lujing bakayana miyam da musulman singda e papaw jel piri. Pradhan Mantri Narendra Modi na National Sports Day ga mari laina na ayeng Khelo India dalok da video conferencing ki khotang do wa ngangani mera yu Bharat asin ba thorum ji da laibak sin ba thong ba da gi na ha jing na raja musung union territory jing gi jila khoding mak ta gi saruk ya gani Kendra ki health mantri Nirmala Sitaraman min mari ni gi kongjata

Akash ba niyong fal? Pung famasi da hausikam glazeri matam isay. Huidrom na uwi ki konjal da matam isay amatang kudol tam jage. Sayriang ba ekendra ten suba.

0: lupa hai ko jama tang se da kai gum kan da lila ki character se real pun si da ga tholak pa ga yaw bro
1: tai gum pan da di thena tre mang gum ba da di covid 19 gi lila sat ta ba se masi masi masi kamai to ge da ha na lila sat ling ai da di mang da lila se sung san san da ban nang de koi da kari hai da re tension na ma le ma du na mang da di sung nang nang de ba lila se adu bu covid 19 gi hai di lila do sana satra ba ni na
0: mang dali lila sana boga dum
1: jawre
0: ya ho mang dali lila sana ri ne boja oh mang dali lila amarum da yeng ga di nong hai mang dali lila sana ba si di boja sel phang banat ti boja adon artist sing gi di lai bak thiba amani sigum ba amu mug le pa matam matam sing si boja boja gi personal le ba wari da boja na su tak pi khi ba da hai ta boja boja gi yam ngan na khoi gi u khai ba yarok ba ada gi rik so thorok ba sigum ba gi boja wari su ta jai boja ada si mai na hor i ba ma wari si ga hau ji ho ji boja lai ba si ga khena ba di ka mai yeng bi ba
1: boja ketare matam dena ei nuam magi sana na ba sen na ba adagi laikai gi yum gi sin na ba adagi picnic matam da koi sei dara ga ma thoin thui degi koi ji thabak ngang sure hai je dare aduna yum da imai pa da depend tok jerte matam dena madu ei gi sana na ba gi ei gi hingna na ba gi masa amo oire adu huziki sei kulam kun saham ji gi mamang degi di ei taibang mi oina po obadi ai mingchat mungtang di thamam gi haiwi wakhal lor do madu gi ane du gi khena bu ni lejeri si
0: matam na do ja sumang lila si oja pam na changsan bi re ada hauzik ti nung si bi ra bro ja
1: yam nung si re du ga han gai na su nung si bi re nung si bi dana 2011 da gi ai je sanal ba na som artist gi general secretary wei dana hauzi bok thau pujari manipur state sumang la council gi na lila pon mo kisna 2015 da 19 bo secretary in charge aduga 19 da gi na ai gi tam se 2029 bo lai ri
0: artist on le ram ba da gi hauzi sne administration da yaw ra ba ni oja and hoi sumang lila gum ba na chaga na artist ki oi ba masi administration si lai ba darkar lai ba na chaga na masi gi matang da kari tham
1: ban lai yam ni mathau tai association on sem ba ba ji akoi khara ne sem doin karam ba mong da se se ba yaw da ba roi adugi akoi gi dialogue dong na bugi da mota artist yau da bai roi musician yau da bai roi leiriba mapum moi ba association na ma samkar pa matam da adu ki apex body ma samkar pa matam da ai khoi si amna lingjen manabam sangi madun marum oir kan da mapum bha ba moi na bugi da makta ai khoi na smal la council gi su ji government bu khoi na thaga da bangam de government is the continuity ni a kanu gi hatak te gi mamang gi sei tara manga kun gi mamang de gi ai khoi na government de gi adam mating lawduna lae bi maram di moinam mafam se pibiram mani mafam ji moina thambiram mani sakat pa matam da high reverse minister minister jingjina so u thongdang lobi gi aduna khoi ngasi di ticket on ba satre sei khuding gi di koi ticket yo laga di festival am to bu yam changi de sense madu gi masam yam ji waram mani akoi na ngasi organization hai bi ji masi yam na thamoi seng na koi leiriba miyoi karap thau bugdaba mayam jundu di secretary president kesiard ge horga management ge leiriba adik jeren body ge member me amer bisin je mesi yam na koi ge ting thok na lingjen manabam sang ya sei tham je
0: hoye ja hoji ti oja su council ge secretary oi biri bani oja arang phum gum bani oja na tau biri bese oja ada hanadi sanale ba ki khakta oina lebiram bado hojikna ozana yawiri basana lebak sig loina loina na atopa mayam je punna yeng ba machangi neuja
1: ada ha lupili la taraga manga ning jilesi pali la dana taramari
0: hoy
1: punna kuma apni leis
0: hoy
1: contemporary smangla ne bisik ma nupa smangla na tawris na nupi smangla sna traditional smangla parang parbadagi horga masi moina nga alai ri
0: ada oza halaman sing na thambiram ba laiguru sing na thambiram ba machat tu dagi hauji ozana secretary oirba matam sida sumangli la gi taibangsi karamba mai wanda pu gi haina dikhanbi balai ba gi oza
1: yam na ai pamjana ngai na harau na masi matang de thamjage yam na lu ba koi san ne adu ga arai ban nati sumangla se hujik si brana da gana kumang sok sul libra hai bese masi yam na hang bagi mai ai we batang ka ai dare masi da ikoi na sum ne le phok de dar di sumang la amsum art form jing ji si gi doine for example mai ang ka mi ri dung ai re deo de na tana hong jom bar bata sa lak tre na der wori li bata sa lak tre narrative art kin ge ji loi mak si jal lak bagi matang ji sumang la ju si roi hai ni ngai le ti adu bu hujik ti mai ang na pam bi ri sumang la ji tre an ji hong ai ni nga hawai na ipum sumang lila dialogue lila isi mo isi lila lai lila di pa lagaju adu matam matam gi trends da koi na pgb is the hujikti computer ma gi ken technology is the a so khol abani na ai koi na hei sing ne het thamog dra ba sumang la je look ne ai koi na ngasi gi miron na koi gi jik lai ri ba ai koi gi lila kanglop sing sina sumang la kaung sen na

ngai kho ta kisi ki thoram tabiram liba marup singbu adom gi marup salam lanchin bi chanuna taram no okcheri khurum jeri ngasi su ngai kho ta kisi na marup singi damakta makhal mathel gi manipuri album isei sing pudna lakcheri adungai matam gi maitei sana leibak na hai nahumna palingai magi mapari mamom singna pambataret panganlingai leirakhi maitei ikhoi sarit sara masana sing hai bagi loiba naira roi dravasing sagol gi manam butong kangjei bupai yeiduna sanakhi sagol kangjei yubilakpi khong kangjei mukna makhal mathel gi masana sing ngasi su leiri maitei gi ikhong de chenduna madugi nat amadi ithil shana miteng thamlurabadi nushira e mirabai kunjarani tinku nilakamal maitei imagi mapari mamum sing ima mahaki machu taret naiba firalbu malem sin bathuna hai humaliva khudolgi ahan bo oina marup singi damakta thamjari ajoy ke shaungi mayekta masamakna sairing bu isai se se swat

0: Lucy Thôi nhí nhỉ?
1: Hay hay, Lucy Thôi, xong đi nào ô.
0: Lucy Thôi. Nàng bụi cái thiêu cả ra mì rô.
2: Cả ra mì nì nì mà, ai xu nè à, in mà mà lê đà nè xô là mì nì. Anh nào ở bếp cái yàm tích thơ khả mà lê đà.
0: Khả ra đà nì đà.
2: Hồ, cái thiêu phẩm bì mà yàm gì, yô nì ngay gà mông lê hồ rôi coi in mà.
0: Nàng nè ngang thô rạc bà xì mà.
3: Ima mà. Ima bè mà. Ye ngom mi noi bo ye nam na ko pima bu na ma tang lai bai ni mi mo ya ni ge nga sai de ge wari se ngam sa ra roi dai
4: adu gam tang ai ko se i che tha ro
3: kari no
4: ai bu kai no ma tai ye mi noi bo
3: ha yo
4: nu shi thoi gi ma sa nu pa du ga tham ba gi ma sa nu pi du ga nu shi na ri ni na tau ri du bo
3: ho ma ne chu me kari bo hai ro ga no
0: ha kari no ne hai shi bo a tu kan ba yek tu bu ma khoi na thau sa ri ba ne ba angang di khangja basu natte ahan oi ba ma khoina takpi pham thokpa na tro adu bo
3: mani mani takpham thokpa ni yanari ni khangde amani khangde khangbu khangi bra khangbu khangde bra ngawre mi khoi bo
4: o yanara ngani se manung da ne se ju ju ju tong na
3: tong ra ni ndo ni ne du bu di
4: adu bo khangpham di tokpa ni kai no mo sho
3: tho i
4: lai kai go oi re i thap thap na basu natte kai thel ma za si da toi na lak ta na buat lam zai ram nai ba du ne
0: zu me
4: khang am wai ga ne hai ba ya ba zan
0: te
4: ku ji
0: ma khoi na ya da na tau jari ni a imung manung ga loi na yau salam do report ni da ma pan thong da na khang de khang na de hek ma hai ba manung da na ne sa reng na ma ya cha kaum do report ni da ma mau da wang khai phi thole hai ba du ne me noi bo
3: wang khai phi ma man ga ne hang ba la e hai ba ni
0: oi ram ni oi ram ni
4: ye ngoi lu hong jing ngai ma mang da yam chat na de da na hau ji kan dia chum dra mi i che pem to ha kari ha ji che tharo
3: hu ma ne a tu bu ne bem sa to hai da ba hai ba si di ne to hai da ba ni do ai khoi gi i chai su da chek sel la ga loi re hai ba hau ji ki ma tam si di bem sa mi gi wari da sam pu ru da na kai dou do ri ge ha kai dou do ri ge
0: chum me chum me to hai de hai ba si mak to bu on tho na ki na chat khra hai ba khoi di a khoi di ki ja khra ki ja khra hai da na ka na de
3: pi sa khoi di ki da na chat li
4: am ta ngai ko se noi ba ni shu ne se love is blind nu shi ba se mi ta ngai hai do ni ne
3: ba khe khong do
0: re tu ma gi
4: ba nga lap thok na ni tha ja de da i de ho nu shi ba hai ba si shu ne nu shi ra
0: ba ne nu shi ba ne
4: kan khra ba thamoi gi mari ne noi bo lai sarak ta dong na tau ri shi bo
3: noi tau rai pot ni da
4: adu ne ai khoi di ne i cha nu pi pok pani na chin ga yam kang ja roi pi ba pok pa mama ani gi wari da ne yau ba mi pai jai ko ai khoi di
0: je ki je khoi
5: hai hai mu shi thoi a som dai pe thok si la
2: khoi na ma
0: na te ai khoi pai khom ba du noi bo kari ma ta ngang chai da brai ba
2: kari tau ri gi na ma
0: lai kai da wa wa lau ri si noi bo ta dri bro
2: adu bu kari wan hai bai namma
0: pai khom bana tau ri se yam chum de ko ngal li ngai si da ne oi ga da ba ma da mai on sil lo hayo ai su no ma lak tu no wari sa gi khan bani nga si ai na nang li ba wa ba se ai gi ya da di na khan ning de ne ma ha gi yam na angang oi ri ne pun si ge awa nu ngai ama ta ma sa khang ja dri bani hai ba
2: na te do kai do ba ya ra ge hai bai namma wari ye sing ba du bu ai ngon da mu ta sing hai bi u ba
0: hai ma ye ngoi wari si si da ma pham cha di ai na hai ga da bhai ba bune pai khom ba do kup na wari sa ra ga tham ba gi nai tom po pi tu gi wa khal do tha do u hai yo
2: ina ma
0: ai cha lu ki ge a som da ngai na ram la ni ai cha le nang su han na ba tau ro ko
2: ho ho ina ma sum le ho re ko
0: cha le
2: ha ho su ina ma na hai ra mi ba wa du bu

0: Liza, kari mo sila saragya.
1: Kay yino, nung gawaram si da, nang nadumuhang ito na.
0: Ibi mo di, wet yaw da ba da, nung sitkasit pa si da, tsaka saratra di, amuk pa ikidra na, hangba ni da.
1: Ay na paipa da, nang yaw bra.
0: Tsap tsara.
1: Kay ba?
0: Oo, tsak tsang ni hai ba.
1: Kari nung gawang ito po, masay da gi, marima ko nga mahi, isam sam na di.
0: Nung mo ginang say, sa halaw da di, ay si sakto pa sugi ayan di hai ba.
1: Yare do di, ay halag.
0: Ngay ku. Ngay kume, ngasih di yang pasti.
1: Aiy kang zai.
0: Aiy di bukida tari ba, aiy di imisi bu hai zaman iko.
1: Aduh so aiy kang zai.
0: Oh, aiy se pasai guysu hai ninggal mibare nang dia.
1: Yang tanding deko.
0: Nah hangga yang di kiam hai dok dia na.
1: Yare ibu ngoh.

0: 来住，
1: 是吗？恁来伊咯，老欧、张欧。
0: Oh my God, it's been so long. You na kita ba yam na kui le?
1: As, how re emagi? Yam wa ibi ma? Nangi foreign sabado, who's pa ulip tiba?
0: Ati lairi ye. Ay na kang ningi se, pa kong manawani bu kamay tauri ge.
1: Adu da kan badani. Ay na wa kalma misi. Kari hai ga da ba no, kang dre da isu.
0: What happened?
1: Ay gi pun si da, pa kong babu hen ba, matik cha ba ma di la aroi kangi. Adu bu, yek si na maram oira ga, I laptop number su yam kan na hot na bani. Adubu, I ngamdre.
0: Us? Kari wakalono.

0: Masay, inamanahan ang madubo. Tambaldi, laykaya si magtadagi. Yek mana ba, Nina? Karam na pun si kong loy oi katawri ba no? Mapa, yek salay hayri ba si bukarino? Masibu, hikto pasuk niya makyada ba chat na rola mara?
1: Karino na nga, sakto po dang ayri yek salay nung to rejina.
0: Icha sa, na koy su thabak loy raba din eh. So om da wari nga hakta sa sila.
1: Ang hangi yek ko sila.
2: Moy ma.
0: Moy pa bong, tahay bira oba.
1: Sese yare, ay hayri kitao. Masih kangjin benda, yam nak kena bawa madi, ngasih gini naharul singa thok sabi draba, hang duna pabi draba, lari kilamai amani. Aini ingkalak pun matamda, aigi ipu iben na mayek singa takpi rami. Masih mang nasu ayhang na yum masih gini ahal lamu ina, nak koi dasu yum balun amadi kunai rulasi takli bani.
3: Kaya gini koi tamu sina mamai gangang sila gak ipa pa kali sina. Ado papa, yek se makhl makhl lay bro, mana dabra.
1: Cumi, isa to mina hangsi cumi. Kari gilai tani, yek tina bahaya sida makhl tare thoknen lahir bani. Ahan bada, yek tina ba, saluk tina ba, pi tina ba, pen tina ba, lenung pen tina ba, mung na ba, ngak na ba. Khwai dagi he na miyam na kien launari basina yek tina ba sini.
3: Hoi baba.
1: Yek salai mana ba amadagi launalai naravadi, pokla kadori ba angang adu aswebo igali. Mama mapa pun sti lone amadi charol surol nangdi sagai mutle haina longna ba aki bachanol asinani haurak liba naharol sinasu masimak yamna luna lofam thoi koisasa ipani puna chanaramba nga amba chana kanglun singase ekhoini hitok fadi koisasa
3: hoi baba ado baba kai gumba yek selongna radi adum si doira
1: satumbi nahakinani ibemhalna ungli do yekni Hauzik fawbagi o nadi nanesu yum aduda yamna nung sinana layi haibabu ana yekti lepa layti macha ahal na manung matam chadana layi khidabado yek na ni haidana mahaang na khanjaduna yamna pakachabani nanena
3: Hoi baba
1: Numit adudagi yek thokpa khangnabasing mahaang na khangbalayrabadi tawhaydi haidana kupna wari kayasu ayamba matam na sabibani
0: Mani mani Noi paban hai se na khoi su loini inna chat pangam na bo hot na ga da bani koi cha sa
3: hoi ma
0: ado pung si su ayo ra me tana
1: hoi ne
0: ho moi pa ba su haing angan ba gi thaba ama lai hai bi ba dai ne
1: pung si de ayo re na
0: ho pothana ba tau bi ro hoi cha sa na khoi su tum na ba tau ro ko
3: ado pa ba haing so mo wari li bi u ko
1: ai
3: si changai ma
1: ho haing ya hongan ba tana si
3: hoi pa ba
1: eh acha wa
2: pa ba
1: kai do re Nang su patharu ro dana.
2: Hoi.
0: Ibungo, ibungo, tum labre ni nang bo.
2: Tari ma, tum riye. Changbiro.
0: Hai ma, kangkhan ga sidi amda thadaram jina nang dia. Thing ribu nang bo.
2: Ima.
0: Nang tum lam dribani na yam phare. Ima wam ta haike.
2: Ima.
0: Nangbu thambalgi machanu piga khangnai hai basi bu chumbra
2: ima
0: nupi macha du bukam daugi maming dikari kawe

0: 姨妈，马明迪来这各位，米费，爱不么是坑逼？
1: 坑那本啊，该俺们贵了吧？你亏个么一个，也图没还不是的，努力的还能坑个着吧？
0: 开了贵姨妈，也给我一滴，哎，哎呀，还能坑个着？
1: 我心里打不的，那亏人你给么的些？Jadi kerja apa ni? Padahal, yang amnu sukan jengan, nang amnu suhi ne kangli betul ni. Napa aga iya gidi, isapi bahasa, natanda ni apa? Patte bahaya bahasa ruksing do, ic ada di ohening dia do. Padahal se, potajaro, tengkre ni.
0: Ayin kuding, na ito ang taba, at sikpang humsingda. Ayin na ito ang tatanda kanjari. Akang luupalda, nungju ihawbadi. Ano ba may bosong yan? Adubo, ayin ipamdadi, patali, pumtali. Ayin ka diyan yung hunbig sa ruktam lamdre.Pirang na cai nasu, hongli boi reko. Tupagi mru pirang, thoksa bitra bukunai oi bina, idu mo muksu, wana kangli pirang se, lochen ki wana buda, ariam badare. Kari gino, pirang na hakna, ayu maru boi reba. Lai siap.

0: Hello.
1: Hello.
0: Sangai Channel ki good evening Manipur ki thauram da dombu taram nok chari mingamadi life am tak piu.
1: Miss Pula na nong chari miss ai khrai de gi roma bati thawang yo ne miss.
0: Hoi. Roma bati se kui re ko theng na kidawa. Tabi bra.
1: Hoi miss ka theng na da bisi adu ki mati kui re du ma si di ishona san di de gi miss ka theng na da re du ki mati ngwa jai miss.
0: Hoi, yam nungai jai roma bati ai su roma bati ga thengna jaba phang jaba se adong asi di karamba Manipur film sei no roma bati na khan pi toise
1: mis kaino gi mon mino ki pusrani na sakwa yu gandhi gi mai ekta
0: hoi
1: hai pham dam pham khangri ai din ta budo
0: hoi
1: isai hi yam lang mal su khang wai ti mai ai rap ta buta zin ning ba mis
0: hoi hoi apam ba hai ba se de dum yoi ba se sak chu khetna ba na
1: koi hoi
0: apam ba se dum ma tong an ba ne do isai dong tang ga han na ro ma ba ti hai bi rak pa ya ga tra
1: momon mino kine mis puspa ni sa pa yu gan di ki mai ek ta
0: hai pham tong pham khang dam
1: pham khang dre ai di
0: hoi hoi ado ro ma ba ti kam dau bi ri hak chang anai gyau de ko
1: isa kha nga mudre mis mata ukra du bu dikti ka shu thoi do ko ta u jere da mis mis ti ana yau de de ko
0: hoi hoi yau de roma bati ado ishwar na chan bi da na hai ba re adu ma ti ta ga
1: ya na ni wai de mis na ana yau wi da ba matam tu pa da ju yau de bo is nu ishwar gi ma kham da thong ni je ge mis
0: hoi adu ga roma bati su ai ko ya ka shwani fal gi ma hu chin jara ga ya hak na ishwar na chan bi du na na ek yau da ba aduga nungai na wakhal santi oina leibanga boy biu haibwa phamasi galoina na adu

0: Hello.
1: Hello, Meda.
0: Taram nok cheri maruk ki ming lay from tak piu.
1: Kongpal de gi mema.
0: Kongpal de gi mema. Hoi mema kam dau gi nungai biri ka.
1: Good evening gi kanu gi tabini misai ja.
0: Hoi.
1: Ang tabini misai ja tu ai bi tsi gi aha no oi de.
0: Oh, ngasi na han bo oi de ne bo ka. Mema gi sa.
1: Ah, yang kue, yang kue, ai do try to ja do. Omita hoi kai hoi moi ni ne adum moi di sim pa po ro khang de adum moi ni ne tading a sai de sut khang gi moi di adu mayam ja khoi saru yao ra man moi zum ne le
0: adu me ma adu moi shu try to ra ga to ra ga dum phang ei ni da na do me ma su madu gi thau na do han ba lei ta na hot na ba du na hai ba tar ngasi good evening manipur dai ha ka thing na ba phang jare warau ba nungai ta ba su
1: ta bi ro ang na chi phang ma je me da jam nungai le ba ko adu sei yam tan khan ge na to ba
0: ya ni ani
1: khan ge khan ma je pang pang da mina na adong phang khan ma phang da ba adu raja khilong gi na
0: hoi
1: sadan da ga sa da ga ji ni ge sak pada andra khang ni pa sada na male sa da ga ji ni ge sak pa ka no do
0: isai
1: lo na sim long na ram ba le sha pa khang ani se to bo isai do
0: da ga ji ba isai ma so khan bi re adu hari ba film si gi isai khan bi re ise hai phe tang ga ni ngang bi ba ya bro me ma
1: ai de hai de hai de da adu isu
0: han ba phang bani na hoi han ba phang bani na madu gi khudong cha ba do manghan bi ra no ngang bi ra mo
1: adam da ba sei ka no tok dinga da mi de happy ham na dam ne ba ko adu sho aina naung no bi ma lai ya chi ge ka no da akhoi gi wang ma sei da ma na
0: adu adu pa marup sing ne ne adu pa marup sing da di aina khudong cha ba do pi gi da bani na me ma amuk
1: me ma da oh adu sum ne ba ko na mai ta ya ba adam mana ne ma le go khawai di am yau jo ba ma se adu ga na ka phang de ne je nang ma tau kan da ai mi ng ta pan bi at am khai ba ma se
0: hoi adu ma hak su soi de na chai taw ra ga phangak pa su ka na na khang ma tam su dum lai ri ba ni
1: hoi pai de ba ma ji
0: hoi no ma me ma ga taw ra ga du mak chai taw bi ro i sei sei hai pa tang ngoi na hoi ngang bi ra mo
1: ho
0: ho ho ta ra ba hoi ho bi ro ho bi ro
1: lon na sil long na ram ba lai sha pa khang ani se ji se ye no ne ta bo do
0: hoi
1: adu tang se lo jar ke na dam khai ji
0: hoi hoi tha ga chari adu ga me ma nu ngai na ana ek yau da na lai bi yo ma thang da su tu mak try tau bi ro adu ga saruk ya bi ro wa ro ba pum namak pha bi ro hai wa pham se ga loi na na suras go swami amadi sur chandra na punna sairang ba amadi homen diwai na sairing be se se khudol tam chari tamina se
1: Oh,
0: wait.

0: きだきれいな。
1: だしんな。
2: Nang galoy na rin ngay, nang gachatmi na rin ngay, punsisi, punsini kali. Nahak yaw drabada, ahing ba ama o hidrabagum, chagani, thakani, tumgani, kudimak kautokli, punsisi, nanggira. Kangde, ahina laladra, pumnamakse, haurakpamdi, nangni. Masi hayrubada, naral sibani, haybiradra. Masi oiramli, nungshibagi, magunse.

Narang minopu bini haina idal sibiraga nangidi nara leite chen baya dori brane nangi minokti irang pudabra nangi mitingdi numshilang taktabra nupija oibi aitabu idal sigesu kanbigano nungsi sambal sidoktuna nang natamui hubi kibine masimadi kaubinuko.